0: Goi, fangu fangu o ferenite. O fangu ma fono atoe kuru kalamani, he pepe flight kuto ape, tai mi fa ki hono, me fika hiva valu kweni nima, he fika horetio, Radio 2000 FM. Eki pe monlei ai tonga mo e bulangi ko to wa utki ai ai ui ai fango fango o felenite.
1: Kui aho flight ni ata fitu si ulai wa fe wa ono ko o sa fe fa ho ka tu ai ui ai fango fango o felenite fa mo fla de pemeleti o 2000 pe mono talita le ko to pe mo to su ta ka nga tonga. Ogwana tengalo ya pe ngalo pe ta program ko ya ofia fini ofla ya si gauto lo gele ka ka ma ge moto lo ge mo nga o e mamahi ofa du ge moto lo nga api popula pe mo moto lo do pe ta pa ko lo pe fa no a po lo kala manyo ta ta pe ngalo ya pe ko ngalo o pe ta do mo a fa vita ai pe ta fa no nga ai o to ta wa usia mai ai a ho fa ko lo ko ni pe a fa ta wa ngi pe to ma li nga me ko to pe nga fe tu o ngo na to ai ai ta po lo kala ma ko ko nga lo ki ta po kala ma fe fini ko fa fe lo tu ya ai fang fang o fe le ni te

kong au loa ki a e tau koloka lama ki whae whini, whaka whelo tu ai whango whango o whare ni te. Ka ke he te tari tali re ki mou tōru whaka awa mō re teo ke tau whae awa tu I he houa koe ne ua ka hoko mai. Tua tu ai ngahe konga maheni o e poloka lamani. Pea koe e konga makehe o e poloka lama o e whae whini, pea mo e ngahe wike ka hoko mai. I he taimi ni mā pe o whiki ai. E kamata I he whae whini, e tua tu ai ngahe whakamatala, pa mo ngahe tokoni, e koe haun me mei koe tala te upe whika wa ke mwe ngā o e pe mwe ngai whanga taa. O I loa pehe ea ngā hau tau no fua ke ngā hingoa ke kehe koe mōre ai mana tū, pe koe loto ngalo ngalo, pe dementia, pe koe Alzheimer ngahi lea kehe kehe ka unau tuhu ke ngahi tafa aki a unau whika inga aki. Koe palapore mau ku I kai ke tau mahi no I kakato, pe I hene pe kui kai ki tau I loi ka kato ko hae mea le tonu ki tau whai ki si a whahinga pe. Koe tau pōo o e whia whini o ku I kai koe lau whamiri pe koe lau community pe koe lau lanu. Koe whahinga whaingataa koe nia o ku malawa ke whi kuki moha taha pe. Neongo ku lahi lahi ange e ne hāmai e kau mua tua tua ange. Kau ku whi maupe ke tohoa ki I aha o tau tokanga pau ke wakailoto ki ho whine eiki, pe ho tangata eiki. Pe koha tangata eiki, pe koha whine eiki. Ogune whe kuki, pe whe ao mo whahe ngā whainga taa koe ni. O ke ai ai o whalahi tatu kisi I whainga pehe, ke au mā ai ngahi kautauhi mo isi ngahi whamiri. Ogune au iho nā uho uho uho ngā ai whia mau ke whai e nā toka ngai kina hata pehe. Koe e taimi ni māpi o whikia e tuwa tuai ai kamata anga ki whatala noa koe ni, pēr kohono ngahi whakai ki mo e service koe ni, mo ngahe ngāo e tēnā o whai, e hoko hoko hono whakai ki mo whamala alātu I he kaha o. Te hanga pē whuka e ngai konga maheni o polo kalamani e tuwa te tau whamatala ea. Tōnga o tau whitongi pa anga koe ngahi unio ngongo me I tonga, ngahi ngongo whalo ta whono, ko toa e ngahi mea uta whaamu e ao ngai anga le tau no fo. Pea kofo ke ai pea mo ngahi whanonga nongo, pea mo ngahi tu uake, kai ke. Koini e tau blog fasi ke hei whiawhini.

kene tini kaono e kati wango pula kuri ongo na nongu vosa ndo muria na ve waka gulizi nyalo tambu e nangai sanga kina mirao mando muria na ngangandreza waka yango ambambo tenisa kambi mbibi kena mendando khatara mendando melgiti ki kenda tiko na lutambu ni kalo ena ve kala wa kete enda tora ni mandambula na ve ndingi ndingi lelebu na ve ndingi ndingi lalai na ve kanda waka tusa sena ndambula ni ve kani watu ki kwa menda waka tara tiko melgiti ki kenda tiko na lutambu ni kalo mera ni kakuni mbasi kichuki na ve ndingi ndingi sena ipala pala waka yango kakuta mebi kenda na loma wawa kena nruka ninda sa lako buli kene alo tambo na bisinga ena ndingi taka menda masu maina mbula lo mawadhawadha ena dana ndingi taka na wasota baka ndende maina ndona mbula e zundru zundru se na mbula ni vebus busoti ka kuta tani na yalu ni vimbi taki na nonda mbula mbala tana dhawa ninda sa waka tara tiko na alo tambo ni kalu ni liu teki kenda ena nonda mbula na tumbu ni mbula baka alo turan kena marama e senga ni yadonga ena ndona loma ni dona loma ni singa se tunga sambasi kamai na tumbu ni mbula waka yalo oya na mbula wai waka rawa e na vei singa ninda waka tara menda tali rarawa ninda yabu teki kenda e na vose ni kalu kamera ni mbasi kakina ninda sa waka takilai ninda sa anono we have an extraordinary identity mbalata ninda senga ni thakaba na nanda kukwa waka tamata na yalo tumbu ni kalu sa waka dhara tiko na vei sawa kina nanda mbula. Ena lome ni madha ongo, sama iba ro dhapa, ni sama i dhapa, indona madha ni venga rabi. Enda reda li suwa, ndaka turanga bina waliwa, na lome ni liu teki ubulima, ena lome ni madha ongo. Se na nraki ni mbulo sotaba, ena ndrenri ni mbulo lako dhuruma, na lome ni singa ongo. Kimu ni nakalo uko, ni baka ndina ndina tiki kimu ni kina nongo mbula. Ka baka tara, ena lome ni nraki ni mbula ndrenri ya, menge baka tumburo kwa, ena nongo mbula, mera ni baka ya loma tuwa tiki kenda. Menda reza, ni kandi na nambula ni bikila iba tiki na kalu. E sangi ni yabu tagi nga ena ka e re re wali. Na bikila iki na tumbu ni bikila iba tiki na kalu. E mbasi kama ininda sahara, ndingi taka. Menda lako buli iba tiki kwa ena weisinga. Turanga na nungu mbula, me baka wakana. Ena numu ni wasa, na nungu mbula, me baka wakana, na mbula ni weka ni iba tiki kemuni. Ni baka yalu matua tiki ya umera ni matua kina, na nungu ndingi ndingi. Ni vei singa mbalata ni rawa nga na vei kake dhungo kia baka wakara rabi takatiko kina wakara rabi takatiko vei kemini na nungu mbula mera ni uvua taka na vei uvua baka yalo e kuta mei kina na vinaka na re rei ni mbula e mangosa mera ni lore kina na karisto ni sa mbula elomanda kia baka e senga na alo tamu ni kalou e na senga ni rawa ni nda vaku kwa tekitiko ena vei singa ke baka yali na alo tambu ni kalou ena sanga ni rao ni nda lako dhuruma na vei kandrinri ni mbula ena na sotama unga vei kenda nda vei talo chiko na mataka ni kuwa ranyo tukone ni nda baka yandua kedi chiko na taliboni se ndo na smartphone nandina libongo se mani baka dhaba na brea ni taliboni nda taura tinguri se mani baka dhaba na kena isawu enda se mani baka dhaba na lebu ni app se na porkaramu enda baka sinaita na nonda taliboni ena mbasi kingama indona nguna ena mate na taliboni kasa ambi minda na ngandrava minda se mata na taliboni se enda mechats taka na taliboni kina ndona liba liba mera ni mbula tiko kina na nonda bi tartar se chats teki bina tiko kina na taliboni sanga ni rao ni nda chats taka nga baka ndona taliboni menda nga nano mana lomu ni ambaki kethengo na taliboni ngo ni usa chats taka baka ndoa ena turi au tume ambaki kethengo sanga na vii mataka se na vii akabi ni mbera ni nda yadhe ni vale enda na vangaranga na chaja mera ni chats ki na taliboni mera hao chiku kina na vii tartare na vii singa wako misule chiku kina na kukua wana taliboni me baka ya dhore kina na nona dhaka e baka talaga kina ninda sema tiko bwana alo tambu ni kalou enda na ngandreba menda sema tiko bwana kalou merawa ninda baka dhora tiko na ka e vina katana kalou menda baka dhora e vina katana kalou

mbula taka na mbula mbula na mbula e kili kili kanda ndonu mebwana kalu ninda vina kata na mbula nganga menda vina kata na mbula menda tumbu enanda mbula ni viki laiks enanda mbula ni lako voli watkina kalu sa kambi mbive yao kakambi mbive yiku na weka menda rusema tiko wana alo tambu ni kalu vikenda na viyo kani na matavina ni singa lindai ni maibaka rudhaba na nanda viyo isi na mataka ni kuwa nanda maibaka na numitiko na mbimbi ni nda sa baka takile ikenda ni nda sa luwe ni kalu menda baka wote kikina ka menda baka tete na, na wakanda ni nda sa sema tiko wana kalu menda kila atalanga na mataka ni kuwa na matua baka yalo esenga ni yalo baka zalaka se ena nduanga na mbomi e ado mai ena nonda tali raro tiko ena basing katundi na nonda mbula ena nonda itutu lengi lengi ninda sa mei vue kani bat ke nongoni turango Jesu Kristo sa baka rauti na madhao ngo enda sa baka nana na tali tiko ena madhao sa tungo e matana ya ena madhao ngo menda kakua ni sanga wale nga na nonda kauko baka tamata ya menda na numu tiko o dhei e tau kena tiko na nonda mbula ninda sa mei viki lai bat ke nongoni turango Jesu ya nongoni turango Jesu ena mataka ni kuwa toru na ngona menda ilobi kenda ena nono bosa mera ni waka ndei teki kenda tiko kenda ninda sa lube ni kalu kanda waka tara ka leiba na yalo tambu me vuata mai na vuata e vinaka kara ni mbasi ka kina ndona mbula i kili kili ka tali ninda mbula voli tiko na ndali murungurungo maru taka na nomu mbula ni vio kani wat kena kalu wabi ni vinaka taka na vien raki ni mbula ndendo lako duruma balata e baka tarabi yuko mati ki yao menda ru talabi lake kara ni baka yalu matu taka ni wala wala nanda ru reida na mbula da ru mbula tiki kinungo balata na nono mosa e bi baka ndi tiki tiko kina bikenda rao ni ndaka na wali wuturanga na nre nre ni mbula balata e baka ndi tarabi yao ni kum ni nakalu koni sendambi tingana nomu ni ndamdami ni baka tulewa se baka zawa na nraki ni mbula sema ni baka dhawa na vei vwasa urongoa membaliti yao seo mbilingi seo mbikai se dhawa nga na wale muna nomu ni vei baka nditaki because in you I have a new identity me baka tukuna polo when someone is in Christ he is a new creature the old has gone he has become new and sa baka vui and mataka ni singa ni nai na wale wana watu ndalinga tumai na mataka ni kuwa sa nungo masu mena viva kalunga tatiki tiko na kalou ena loma ni singa ni nai mena maro taka tiko kina na mbula ni vio kanyi vata kia ikoya kere mena dhubu sumbe na masu ena mataka ni singa ni kuwa kima misa wabi ni vina kataka na kalou na nomi ni vosa e rongo rao vi kima mena mataka ni singa ni nai kima mi kere na nomi ni alo tambu mbuni na sala muri kima mi tiko na vaisinga tiko bat ke ke mami maru ke mami waku ko te ke mami na numu ni vosa na kalou e waka wak isula vi ke mami na yalo nde mi ke mami waka wakana tiko na kalou e na vika e ndina me mbaliti ke mni e waka vuya na kalou na ni mami waka na nanu ka ke mami reza tiko na mbimbi ni numu ni alo tambo me ke mami muria me ke mami waka rarabi taka tiko kina na ni mami mbula na vaisinga na wali usar na kalu na mataka ni singa dindai ni ba kalu nga tatara na weka ngwe waka tunda lingo tigo mai na mataka ni kuwa ni na satabi kuwa ya mebaka na nona ngandrebi kemuni ni waka ndina ndina tagi kemuni na kalu ni kemuni na kalu lewu na kalu kwa ni sesenga ni beisao na kalu kwa ni waka tulewa ya na mbuli ni tamata ni waka ya dhoka kina nona mbula nona mata bubale ni ndolawa na vika tumba na kalu kina ni mami mbula kima misasanga tigo kina ya kima mi waka rarabi tigo ngawe kia mni na kalau mbala tani kima mikalani koni sambula kima minambula baka akina na wale usara na kalau na mataka ni singa dindai na wale usara na nomu ni buasa kima misanga nungule dhava na kalau mena baka lusi iti ngawe kia mni na baka binu minaka na rokovi na dhedhera na ndokai kima mi masu sanga tali ndo na yala ya dhe mninga chisu sa dhe mami soro ndo nuke baka mbula ndina enduandonga na wale wakalunga tatiki mni na kalau na mataka ni

0: Here, stop and let me tell you what the Lord has done for me and for you. Ena mataka vinaka nikua. Da pa mi na vale bena buku ni sero ya. Viva koko takitiko, viva kande takitiko. Ena buku ni nonde lako lako. Ena singa vinaka ende ndai. Ya ena mataka nikua una una tabule mundanga mi kaya mo tanga ni bakla kala ka evunga na itakitaki and on the wilika and ivola mata si and social media oya membaleta tiko nga na nonda bula may viti membaleta nga ng bula may viti utali takati ko kwa na kena wilika and vida na singa sauti eva ka eva episode takitiko ka unda waka muria waka levu tiko na itukutuku ongo oya nanonda vingauna eh nanonda vingauna na itaukei endam bula tiko ena ngauna ongo nirto unda waka itavi tiko kina sirto unda wewese tiko may kina na ministry ni ngarabi kenda na itaukei oya na ministry ni itaukei may nanonda vanua ena kena waka mbimbi itaki tiko nga na kena ndo marorui na itukutuku ni nanonda vanua yeah enda ndo baka vini vina kapaka lebu ena buku ni beka erandau baka reitaka se erandau kaya and then the wili katiko ena social media ena buku ni nonda mbula na ito kei sena nonda yau na ito kei na yau baka maringeti na nonda ingoli ngoli ena kena itukutuku menda ndau maroroya ena venga una taudhoko keba kao iko indua na ito kei katiko na edhamu ena iwala ni kao mbula o kilatiko na nomui tutu baka vanua vina kati nga menda engandrivi nga sebe baka na numi tiko yani nando mui viti ya serne menda ndo maroroya na vei tukutuku tale itaki oya iya baka lakalak sarami wa kaya menda nga yani kibai kenda eno buku ni tukutuku awa rongo dhame mbala tiko nga na kena maruri tiko na itukutuku ongo meba kaubaka rei taka tiko yani ena vitha na miniti saoti. Menda na rongo dhame ndanga kina e vitha sara na kalalai waka leka sara na buku ni tukutuku mbala tiko na kena maruri na itukutuku ni mainonda se mbala tiko kenda na ito kei karatu venga ravikina na ministry ni ito kei mai nanonda vanua. Ya yeah, ongo epaka kotongone menda na rongoda manda yani bakalakala kasara
1: zepata kasaba ko bola te kimpeka nga paka lima si baka ono ena nonda panua ena ka rosa ngabul ka tol ni singa ni bulo tune ne mbaki tini ka walu vitu sanga bulu ka lima enda na numa na nona a tandu mai ena nonda panua nai sebuni kobana o ava kotoni e vidabata ne mbaki na nono mai kobana lebu na kali lebu eva kaba waka mbimbi na kena waka ndeitaki na ngele ito ukei mesa nona tiko nga na ito ukei e turanga ni sikotilandi ka waka e dhani talanga abua e nduwa na koro mai sambeto mea dhana o koro i adha na i karosa ngapulu ka ono ni singa ni bulo tune na mbakitini ka walu dhiwa sa ngapulu ka ba e ndana numa na kena ngrabi na mbosi waka turanga e suwa enan duanan rau tolu sanga bulu karuwa na yang bagi sawati. Na ikaruwa sanga bulu kavyo ni singa ni bulu tune na bagi ruwa na undolo kavitu, endana numa na kena sebu na imatai ni bola wasa pagabiti, wana presiden dini nanda matan tu na turanga na tuibunda, ratu chosefa ilo ilo batu uluibunda, enatau na olo bau esuba. Na imatai ni singa ni bulu tulai, na bagi tini kavyo lima sanga bulu kapa, enda na numa na kena ndola na vale ni walesi. Enda ika tolu ni singa ni bulu lo tiulai na mbake tini ka vitu vitu sanga bulu kaba. Enda na numa ena ruanan rau lima sanga bulu na mbake sawati na lona na telebi batu amai na turanga nda ungarabu nua ni Pertania o Captain Cook. Nona senga imbiti tonga mai a senga sueti ni lomana me vangarabu nua ebiti. Nisando rungwadi be ira na kaitonga inyo viti e wanuwa nrenre na kena beitha kau. Nrenre talanga na kena tamata. Sama ni nanuma me raitha ngai endua na yanu yanu menga isoko sara. Ayadho mai watoa raitha kina ni lewu na vonu. Mani wakatoka meo Turtle Island siya na yanu yanu ni vonu. Asombu nga endua na vele vele ivonua. Arato lebitha na ito ukei. Erato rida nga na vele vele. Arato sala ivunito ka mai vikau. ngai mbiutunga enandua nandela ni batu matasawa e vitha na metali me ivaka na numini no na telebi batua o Captain Cook. Nda vaka ndinendina takatiko na itukutuko ngo ni no na ngarabu notiko na turanga kileilibu ngo. Nda sa tawabu notiko na ituki karasa kilama kautiko na nonda vitha kaunatumbunda enangono ya keino nonra veiso kwa ya kiboli. Ena bulo chiu lai ni ambakitini ka viu ndua. Enda na numo ni atamba ena namata na itukutuku kabaka ungone. Ena ngauno ungo, sanga itike vutiko me thaka mga binaka na wabu lebu ni mata nituwa isuwa. Me paka mbalawu takitela nga kiwai. Ka sa sona mata isa lako sarumai babalangi, meroto umeda kaba. Na kena nduru talanga, ka uso sarumai babalangi. Ka sa paka bataki na mwoni nduru katiuka iwai, me kakwe ni kana na ombe. Ya, na kaukamea kandautu kie sombu na kena nduru, e waka siti mataki tiko. Kie saa dhaka oti na wabu liwa ungo, sana sivya e tini kandua na undolu na kena isau. Ena wulo chiulai ni mbaki tini kawalu dhio sanga wulo kathiwa, enda nanuma ni atamba ena namata endua na itukutuku ka kena ulutanga, na ta kau eloma ni koro. Endo na kasa tukuni ya nyongo, eno buku ni kawwata saa rongo mai ni kainaki ni sandau tata laki keve na kawwata saa tu eloma ni koro ena ngauna ya mepaka rara mataki kina na koro. Ia sa tukuni ya nyongo ni saa sianga ni kena inaki ki me tata laki keve na kawwata saa tu eloma ni koro. Ia me saa taa laibi wale nga na kaw saa boka sungu sungu se na kaw saa tiko po leka sara kibali. Ia me kaa kuanga ni tāwaka loa na kauke de sātu e loma ni koro me mbau waka asamata ki poka pinaka manda eliu ngai tāna kau. Sai koe ongore na nondopi ngauna, ka nui taki nioni na tāle taka, nai taki taki, ka wakarau taki.

Iya bang, buat ini tata lita katiko na buku ni we tuku ya, membalik katiko nga na nonda witi lomani na kena marurui na tuku-tuku membalik tiki anda na itu ke. Iya entah bagaimana bina tata lita nga, bi kemuni kita sara na lube witi oni bingkara witi ko ena palm scheme workers ena mataka bina ni kuwa. Just focus on your dream. Mera ni kwa kauko wa kena. Bila te ni oti na itavia ke, elevu tale tu na veka vivinaka iko na le kitha kava. En nonda vanua lomani maiviti. Se ena lomani mata vuvale. Dira nga ni nina rakindakita, nina nrenre, nina totolo na nonda, nonda yalo kauko wa sena nonda yalo levu mbeaka au ranikaya. Ia menda kila tiko nga oiko mo nanuma tiko oiko mo nanumi ko vakaiko. Just be yourself, eh? Just be yourself. Nga yo focus tiko vana natatandra o ngole maikina ena buku ni vengaravi ni palm scheme workers ongo. Menda maroroi tiko me baka nga ertutukuna tiko na ministry ni tuke mena nonda vanua. Menda maroroi tiko na nonda itukutuku na ituke. Ia bakatele nga kina veiko na palm scheme workers ena buku ni tonga o atonga mai, just be yourself. Tia mongei focus tu ena tatandra o tatandra kina ena buku ni ka o na laki waka ya dhora. Sia ko na laki waka vinakataka kina na mata vuvale mai viti ni oti nangaravi tavi eke. Kua ni o tinga o sambito na muni vanu ni dhaka ngole ani. Mokila tiko. Nei tonga ya nanumira

hindi natin na matapavalet partnership, napavalet partnership ni Matentue Ruongo, Australia, KVT, and abuku ni kena sa kokowati kona bondoya, sa wakatoroi dakita kitiko kina, and abuku ni namuni na maivengkarabitiko, na luvei viti, and abu nuavulang yongo, e Australia. Ya, yeah, ena mataka vinak ni kuwa, sa tatauti ngayon ni nandomo viti, veke muni todo sara, na luvei viti, mendan daw nanumira taleti ko nga na buvale may viti, kuni ko sa may tiko vinaka ngay ke, kakasangule daw tiko may viti, mendan daw nanumira tiko, ena vengaw na kaya, ndo totoka tiko, ndo tali tiko, na kain daw tukuna, nanggas ni buli wakadengo, masta sakraya buki, ena buku ni nero ndo vengkarabi bata, ena buku ni nanandaw kaya, na wabu ni sendela lai e tiko ena numutanga ongori, na numi rakina na buvale may viti. Wakao tabi ira. Andondoli ngayon, buke irakina. Ena buku ni nrenre ni mbula. Era sa sotaba tiko na nonda may viti. Ena ngaw na binaka ongo. Iyana sir ongo. Minta na nanu mitawad ako talamanta kina. Ena mataka binaka ni kuwa. Sir wako speli ongo sa wakano ni binaka tiko ayan. Ena buku ni garabitabi o sang garabitabi tiko kina ongori. Tayo na bong binaka bakalebo na siyama tiko may. Anti chuba levatu. Tinay dom. Nang sarvalevu tinay dom na siya matiko may viti na mataka vinaka ni kuwa. Pambuti ni natotoka tiko na nraki may suba na mataka vinaka and then die. Tay na, pambuti talaga ni totoka tiko na sa ni nraki may na sa ni koro ongori. Batasar tiko na panuwa vikian na lube viti. Da darti ko na kena isulu, da marreti ko na nontang bula, e na buku ni nraki mbata-mbata, e da lako dhurumatiko, e na ngaw na vinaka, e dendai. Merani, dua toka ng bilway katakata, e na vingaw na merani, wakat katarti kina, na mbula ongori, e na mataka ni kuwa. Iyana serongo, e nonda talimanda, e na mataka vinaka ni kuwa, nina numikina na lubay biti, kaya singa yan rati ko may namuade, sabo nga ngoy vida na yao, vima mambang nga niya uwa, menda na otiwa ni nandang ngonong ko. Kaya singa yan rati ko may, yos yama ti ko may, e na sal ni kakamuraki ongo, ni Radio 2 Triple O FM 98.5. Aw sabo kaya yan rakabang bulat ko ay nagi wikim ni na singa yama ti ko may na iwala mata, yan rati naka, mata vinaka may, e na mataka vinaka ni kuwa. Serongo, e nonda tuwa ko talimanda, e na mataka vinaka and then die.

Yeah, the problem na pala bueno pugni sa Roya sa Tunday Wayao. Na kena langata tiko o tumbuna bisayaki e na mataka binaka ni kuwa. Yeah, na mataka binaka indi dai and the baka binaka pala bueno pugni bika e ata tiko mena non da bono lama ni mebiti. O ya e na kena duna awareness e lako tiko e na kena ena kena wakita wita ki ira tiku kina o ira na luvenda era tuyani ena veya sai burbura tale so sanga ni Australia ena veya sai burbura tale so ndapaka mimina kina wando na luvenda venga rabi tiku ma ingilandi ena buku ni ndo na awareness o ya ele ki vivi wabu kita na nonda banolo mani oviti oviti levu Didi wabu kita tiko natura nga ongo ena buku buku tiko nga ni awareness waya na kena via baluti tiko na wainga nga ni ve baka matentaki waya me inspire te kira tiko na itau kei may nanonda panua ni oviti me drug free na nanda puno lama ni may viti may bakain sarong tatu na kena itala noa and the red tatu na social media yeah and the bakamin na kabira na lubenda era sabi ng karabitu and the sa iburbur taleso ni rando sulian na nonrangaw na merle da kabay so na awareness bakaw ya onggo and doon na turanga abeng karabi and abeng karabi tiko may ingilandi kalaki laki taumbale okoya ena ruanan rau rosanga bulukawano na kilomita waya wabukiti viti levu membeleta tiko nga na kena waluti tiko na wainga nga nibe baka matentaki waya sena mebaka na drugs mebaka na sarongo de tiko ena mataka vinaka ni kuwa merani ngalalamai na nonda vale ni mona maisi mai na uluvatu ena mataka vinaka ni kuwa yenda baka vinaka kina keba kawa hiko endo vye tokona nga rani ko ngole ngayani ena nondutu tambana na Fijistan .com.fj/news/nation/British Army Servicemen walk 226 kilometers for veteran and drug awareness. Oya na page mo ni ngole ni kina keba kao vinakata mo ndondoli ngayani ena buku ni kena nanumitiko o ira na matua o ira talanga na tiko ena vale ni mona mesa wak nga lalata ki mai wak lelai wikenda na ito ke waka kina we ira na luvenda eran tu ena vitol ni ngaw ni sala karatour tiko na wai nganga ni we wak matintaki o ya indua na GoFundMe na kena pejo ya ni ngol nga yani ena bata bata ni we ngarabi nandito na Fijisan ena raniko ni reitha kina na GoFundMe fundraising page oya mutoka ruta ka mandanga yani na fijisan.com .fj/news/nation/British-Army-Servicemen-Work-226km/veteran-and-drug-awareness oya na page orani ngole ni kina ena buku ni GoFundMe ka vingarabiti ko kina na luvenda oya vingarabiti ko mayingilandi ena ngau na vinaka ni kuwa ya ndapaka vinaka kina ena buku ni nondra ndau na numati ko na nonda pa nolo mani obiti vitalia manda kenda satu yani ena pa nolo lebu baka ongo enda tiko nga nanonda vakana nanu lesu ena nanonda vanua bleta nanonda yau se nanonda yau mbula e tiko may nanonda vanua lomani o viti levu iwe kenda enda sa may tiko ngo nangawana enda sa utikina na tiko eke enda nalaki ngole tale ina nanonda vanua menda nalaki koto kina meada vanangawana enda sa kadhivi kina menda lakoyani kalakitu kena na korea lataki ya enda waka vini vina kina veira na venda ena mataka vinaka endindai ya viki mundo na vingarabiti ko ena tambano ya na serongo dosa na numi mandanga kina ena mataka vinaka ni kuwa viki mnito dosara na ndo waka mureti ko na page ya na nortu na Fijisan na ser talangango o nisa na numi kina ena mataka vinaka endindai.

Ia ndonga nei tuku tuku raramba me ndana ki la vata te ko na i tau kei. E vei waka nanu miti ko ngaya ni nando mui viti e serne. Vi kia ndana ti ko ena vunu a levo ngo o si te re lia. Oia, ke waka e tiko e ndona i tau kei e didi waka si ndo lava tiko e ndona nona mbisi nisi. Sando ndona vi kia ndana i tau kei me ndandau toko ni ira. Me ndandau toko ni ira yani, e me waka na doona kamba ni ni waka lele yaya, se waka u yaya, e na nonda vanua e viti. Ka kena i tau kei tiko e ndua na luvenda ngā nai tau kei. E kabinaka me ndandau toko ni ira. Me ndandau toko ni ira yani, e na vuku ni nonda mbisi nisi lele yoya, ni rasama i teke vuna tiko, e na vanua ongo o Australia. Veke muni tō tō sara na sa ndolawa tiko na nomuni mbisnisi. Na mpali ni wale si ongo, en dola tui veke muni. E tiko na kena vata vata ni benga ravi. Karani ko vei taratara ya ni kena se lako vakadhava. Ke vaka hoiko endua e via mai advertise taki se mai promote taki na nomu mbisi nisi e na vali ni wale si ongo. Metango e nonda vali ni wale si tiko na ito kei ka rawa ni nda verongo di ndomo tiko kina, ka rawa ni nda vewa sei taka tiko na vei ka, membale tiki anda na ito kei, e na vunua e nda saya dhoba, me nda dau vei toko ni ani, e na vuku ni oira, e rasa tosa dake e na ndua na iwa katangi nengende ni vei ngaravi oya. Ia, e na mataka vinani kua, ke waka o hiko e ndua nei tau kei o via waka utatiko na nomu iaia, e viti o via na numira kina na nomu ni matavu vale. Tiko na kambani ongo, ke na i tau kei tiko, na luvenda i tau kei, marama i tau kei, rao ni kovi taratarayani e na namba ongo na saibaba, ono vitu walu, lima tolu rua. Mo vei taratara eni kina ena vuku ni no muiaia ke waka o via wakauta ki viti, ki vei ratou na matavu vale, ma ina nonda wanola mani o viti. Kua ngā ni waka ngata ki Ramesh Rakesh ke Maharaj, kera kera vei kemuni na itau kei, muni sa toko na ngā na kambani ni itau kei, kua e sa dhiditiko ena ngauno ongo, ena vunua ongo o serne. E vengarabi saratiko na kambani ongo ina vei esai Australia taleso me adhasara i Will Kenya na nonotou vengarabi. Giringiri ane ena nambo ya rauni kubukei ena vuku ni vengarabi. Eratou vengarabi kina na mata timi ongo ni daubakau iaya ina nonda vanua. Kena itukutuku baka matata ni giringiri ngayani ena nambo ya na saibaba. Ono vitu walu lima tolu rua ena mataka vinaka ni kua. Ia tindu madangana sere pako si peli wekenda, mena nonda tau dhoko tiko, ena mataka vinaka ni kua, ena buku ni vengaravi, o sa vengaravi tiko kina ongori. Na sere ongo, eno muni, eno nda tau dhoko, ena mataka vinaka ni kua. Miki mudou wa master buki, kena no muni matai lao lawa, ena buku ni vengaravi, ena no mudou wali ni lotu, ena mataka vinaka ni kua, sere talanga ongo, dou sana nimi kina, ena mataka vinaka ni kua. Priscilla, na sere ongo, o sana nimi kina, ena mataka vinaka ni kua.

Ia na bukuni sero iau sara mai baka mwede tiku kina iwe kia ndaya na mataka vina haka indi ndaya. Vina haka sara baka levu na siyama tiku mai iwe kia mwenye nandau siyama tiku mai na iwala mata. Vina haka baka levu nandau siyama tiku mai. Nelle ndua yana vina haka. Sama itini na nandanga una yana mataka vina hanikuwa. Baka nunu vina haka tiku ya nia na bukuni ngaravita vina mataka vina hanikuwa. Ia. Mea dhaba na madha wakati umai menda na ngai vire ngodhi ndamu talakina. Ongo nga awe veniana. Na numni ndauni vengaravi. Menda vina numitiko ya na masu. Ena mataka vina haka. Ende ndai ni mwede